0: hepa era bogoro yang ka kenya namba nya show di oleng mere no do yolo songole gada boyo sa 7 na yamado yelga ni ora tu ni ngon ko de yola ni ngoni gadi ya chani grajo enda na boro maidal no kai shi ngona yo on maidal no pinda nap mayena lo grajo ndana pa or maidalino kai shi ngona ke
1: ndana ba or maidalino
2: ndana ba or maidalino
0: re no shi lebo or maidalino be mo lo maidara atano rai pa je na se nanu ni gidmo lo maida airuko ni gidmo gido lo maida na ara ne dum ndona ne bul ne dum ngwasil ne wuri ngana yo amba bo gen be gen yar lo maida na ne bu ndona ne dum ngwasil ne wuri ndabuka ne dum ngana yo airuko ta ni ne mayena lo
3: lasi
0: oye
3: suba
0: subo leng
3: Am lalo
0: mapeta garo dinga. Ke
3: jol
0: dinga
3: duara
0: ara. Ya sita
3: dinga gira gai dinga.
0: E ngai. Ngolo ngesabo ai gira gai. Le gira gai
3: jol duase giyo. Ya ngolo ndai. Ngolo ngara ba ga muri ngi
0: jabe. Ola sa ngolo
3: malenda na lo.
0: O
3: diage. Ya ngoi woni ya. Ya o
0: de nyamai
3: Na kadi biri bisho sinanu. Wala ejiri mi chek tiyang yang kala ma do rugul
0: ehe
3: wala ma bari do dua kala ai tua kala do mendo dua nyamali ya ke nyara ma kuri rogi na bai ya ke nyara ngara ke lo mai dalai
0: yes
3: ya ko le ka ri do tugul
0: o amara na be lo mai dal no amara jo na da ngara na do ndu dua de bisho kai ngo na be e dua ra ke nura
3: e dua ka ba do ra mo
0: ara je be do ke nura
3: Obe
0: tu anu ra. Iya sam media wanda saja bande ruen ne bande mengra bade bisho. Sindio? Eh.
3: Mai dia ngus ora ka rus bidi aja do mai janari bisho malau orang ala ya kuna rugi nai nei.
0: Eh.
3: Ya gula kari birim saja manu ya rai orang ni loyo ne rai.
0: Eh.
3: Pure lebe gunu ojol wage yor urgun orang ala nanya nai la sumba ne bidi aja wey ne di naya.
0: Eh.
3: Najalo nasum bari omo mengkai.
0: Yes.
3: Nya
0: madola jokon lega di gurugul. Oh, nya ogira gara fiero siligi ajo orar mai huna masa alas mage be. Ini
3: mas mage bari ba mage ya ge niye.
0: Ehe. Ya
3: ona ole ele sire ni mai dala ina la di rubi.
0: Na si.
3: Eh.
0: Ah, sholing.
3: Ayes.
0: Thank you. Sholing, siligi graje sho ta rame sho modugo ya. Kere bi si yula gajo, ya ra siligi ajo orar na masa nalip. Irmo kala nyangani. Medya gelara wara nyemi erjara meli olra la gar bagi ne bañe yola gajo etuma ke nyolo pen era gana masay nyoo

0: Areng kagenya tiatu mayana ibuetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nudu emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamu
3: mayan fm
4: kabisa runa igrado yidi benar sharani jodo yi noramati dura na dema gajri na de ngura na jodo yi ene soko fast ngura na ji ene boxing wa soko fasta najo na ngura na lajimu na ngura mpiri mugiri siyata ola sulani ngura na ji ene boxing wa soko fasta ronya star 602 hash star 602 hash ola ini mwini mpiri mugiri na siyata ola sulani na kajana ni wikinda bayi ngura ta rengi nkipinti ya ngura ta te oramati najo na nu asholing tangkara gana ni kita nebo jola ini mwini ashira ngara ke ya mori oje tangu dosa ngapi tangu dosa ene mpaka na asta kuna sai saa 7 dola ndio ndio ile kiwe dio asina tabau ene weji ile wode kabisa tukusu nyoleng wa mrale do yi kabisa eh grade se galo nyoleng eh na bi na ba cholo ka merona te ye do nyam ju nyegi bana ke bol dara mi ne ba kini do na fa ne gra da pio by the ana kwanga kijana msafi sana kijana yebo safi olengele kijana yebo safi oleng ajo na sana bledir na ja shege maja danga yola ni ngoni ke dua mera baike to la loy bor na jo le seri
5: ndoro polo mon te mayen f